0: won ni kin ran ti asale o asale na ma se eh eyo baba nta wa tun fi gold o sere awa oni sowo ni bode o dile
1: sa
0: eh iko angel abogbo eh ya le kun eh ama lo le.